Tene, yu qima xing chong nian yong hui, ge bu xing chi zin bu cham si lo chui yong di no bu gui du gun chong long wa riyong. Yu tir, nian yam ki nar di mi si kim tong nian su long hui dung nian ju bi na. Chi mi gun tin ya xin tu nga di mi wang ge bu ga leng ma zin par no bu jin so.

0: 멍멍 끈巧 룬츠레콩 벽에 처럼지어 강게 슈드 렌지에 존슨 천적 보냐 지든 사숑 덩덩 마리바
1: 든든 하기 치지 헨라고
0: 산주 냠자
2: 생칼렌지 끈캄즈 향라 산주 냠다 린친 휴진 Tandi sanju, nung da zuwo na.
3: Sanglong sabay, janglong sabay, necha xie jiba li. Sojin tuyane, rinpo jie jie lhar, shuo yong ni, gandia dong ni. Bitu gongpe jie, mangzi dinda dong jimba xie ba, shujiu yi guo tang.
2: Li changki, zhejiang zhushan dong, nimbo re, da xiu nung yi guo.
3: Zhao le ji, hasa si tin lhar, ngu ji yin za zhuo cang zhina wai guo.
2: Jia bi mong cu ji, ya ka song chen zhui cu xie bi, chang yin zi ba la, ngu guo xie bi guo so yin. Yang la tandi sanju, xie chen nung da, sen ru xie.
3: Daga leku ne beo nen cu, ngun cai banjo ne, jia ka ji ge banjo che rang ne zhe zai yin. Xie qiao shu ji Xi Jinping ki, ngun cai banjo tuo me rong a tong, ngun cai banjo nang ki, suo jie tuan le tuo me rong huar, cen za sa dui la dian ni, jie jie renpo yong wa xie gu xie dian nang yu. Lo nge qiang guo zhong a ben guo cu lu, san le kao ki, re guo sa be cen za sa jie tang, tuan le pong jie ki, lo ju jie kuo gao tang zi xie ba tong. Banjo peje dongwa shuwa jabsa tiye, ngun cai banjo tong jo je jenchong xie par. So je tuyen le zir suan jian tang, rinu jian, jang duwa jian jie si, jie jie rongpo xia jir, gane dongwa jie xie ni. Bitu gongpe jie, mang zhe dian de dong jing yu. Talu dawa sengbe dan juo te, rongja jie, dun deng rengbe, xin zhe mengme nam zhe qie jie, chang yin jie va, he nan te, po xue toma xie ba, len zhe xiong ni. Ta ba ko la shi pur, po xue toma xie pe, Sun zhe mame nang zhe qie shu tie jie yu. Po xue tang bu de xie jin, lo yang ku de cuo ba ma gong cai yu gong si, shen zhuo sa bian xie bai ku ding qi, mame nang zhe dian bu yung hang, po xie xia jie ge le dian bu xie yu. Ku ding ne, zuo le jie ri cui da bu yin ba tong, dian ne chen jie ri qie jie, de wai mang ji le lao ji yin. Ni du ning a lu dao nga pa, xie qiao shu ji Xi Jinping ki, lo yang ku de cuo ba ma gong cai yu gong si, du xie nang gao. Ding rao zuo zhen le ri tie, Tien zai jie, ni zhue tang, ka zha tao mei bie. Lao zan gao duo lan, shu ni jiao tie, rang di sa dui jie, pe jie lang fei tuo, xue gu xie, ne du nang yu. Xi Jinping ki, zhong gu nang bei ting rao jing, wan jie yong huan, da du me te, zuo zhen le ri, yao bu nie gu ba tong. Zuo zhen le ri jie, lao zan rang nian qi, kong de qie ba xie gu. Re wa qie zuo jiao yu jie, song yu ba xi. Xie qiao shu ji, zi chen na wei, ka xue jie song. Ke le qi, Zuo zai jie tuan xie jie zhe tong, ren jue zi tao bie ye, jian te le si dong wa jie. Tuan xie le que qie zhe shu jian qing yu. Ke le qie, lun luo su kuo gang, kuo de ri nu zuo qi, zuo zhe wo qie, yang fu yun qi. Ngan cui de wai leng gen ne, ri nu tuan xie jie zhe lan, pian zhe ngu si tuan ba xie ni. Ri nu tuan xie jie zhe qie, le nu le que, nga wai qie zhe dong ju ti yi. De nga qie zai jie nong, zhe ne len zhe te bai, tuan zai jie zuo ye jie wa ti. Da qie qie zai ji ni ni nang. Nela pui pui, lian zhe xie te ba tong. Nga tuar lian de bai nian xie, jia qia nian xie tuar qing yue jie jiao ba shi. So jie tuan le jie jie renpo xie na, bi sa tuan xie ning xue pei jie dong tu. Ni du nian zhe lu dao chu par, xie qiao shu ji Xi Jinping ki, jiang jie cian za cuo qie tang, jia kao cian ri lao za xia gi cuo qian. Kao ni qie, yuan shi yi cuo qian jie gi tuo, song xie ga qie nam ni. Cian za sa due tang, tuan le sa due, Nyam zhe ting sao xia jir, gan de ting di dao ni. Bi sa tuan xie ni shuo, pe jian zhuo jir, ram de xie gu xie, dian nang yu. Xi Jinping ki, lao za sa ba, be xue he tao xie ni, so jie tuan le jie guo ren bu xie ti. Tuan le zir suan jian tang, ri nu jian, bao mian jian jian lan jie jir, gan de dong gu xie, song yu ba shi. Zir ji nye che xie ba tong, ri nu ji ma lao xie pan, bao mian ji ren dong xie ba qi. Rong jia qi, suo jie tuan le qi, da qia zang qia sa ba dui xing yu. Cai nie de ning ge ning gong, du ye nian ju ni tang, cai jie ji song wei qi. Jia tuan yu guo zhi zi qie zhe ni pa, ai da hua chen da bing qi. Zhi zi yong qi, guo dong cui di yin nam zhong, jia tuan zhi zi xie ge cao ma, ra zhe te bai qi, zhe ka ri luo qin. Di tuo ni, ai da hua chen da bing ta me, zi zhe xie pa, pa tao tie wai nie zhi song wa cun wa ba shi. Zhong guo zhi zi cuo pa, wai gao qiao zhe zuo yi xie nian xuan pa, Jia tuan yu guo chi xin qie zhe nang zhong qie, zuo zhe wo qie, chen jian wei yi. Yu guo chi xin ni sui ba qu, gong si yi, ren yu chi zuo yi cha de dui xin ba tong. Ma lao yong qie, chang zi jing yi.

Thala re nga shang zendi ya karma ri ya nga yore a kar dung shang ri ya Thala re nga pare chana ya pak pari ya zo pa shakar ma

karchang re go sila are tyam sang la ta ngomo re go sila are ngan do je chang gum per po re go sila sila

Dine mo tu lengyak nyelam tu byuyang lu xie di yinpi na doji tunjub la ne donglin nanpe taksin lesa xib ti yin. Doji tunjub la yinpi na lesa chongki lukar chokpe gikab girinba nipi chabdun bata shunu luyang kejian xing shi. Kongki xin ta minja wei nyenjib denbe nga ki gurgu liya dienche pyoge rinne ki yiwan chokshu chunpa na yu. Kong yinpi na ngari zekwe bushin zon kwarcha chongzu ne yinpa ta. Kong ki gyun tu sunbe gamyo di yinpi na Rueyang tuyunir hilam tu gyun cham mi jokpa. Ketu yinaya, simkam tangzang ta, zhonang denba gyun kyun qi gui xibti rixia.

0: Lese lese, ta kiran tu juin sim gan la shuk tu zamba, ni shu nang se ni di kaba yin na. Ta ni di ya shuk tu zamba, cun nang kan zhiri shi duwe la.
1: Nga nal di tu zamba, mang che ta ngare des, ga shu chi ya ki sa zi di ngare ki ke ti na li la. Kain si na ke ti na lo li ya, ri je zha kwe ya yu be ma che, ani nganzu nangmi ta cha rba la, ta nangmi ta cha yin tu zamba, ni nganzu su su ke ti na lo li ya cha ri shi tu, ani tu si ke zi ra xie, ani ri je zha ye kwe ya yu xie, ani xie ki zha ye kwe ya yu xie, ani changma nyam to min chi ke ri je zi pe si na ki zha su shi tam bi na, ani nganzu changma nyam to xie ta ha hu xie zi tu si, chato ane to se ke she she ta to se de re che sa nga di nga re ke sa se na na ne ane sa ka shu di di ke ti na lo li la
0: le se le se lo se ge nam so sham la she ma se jun la gi kyar to nang we lu she a ma she ba di sen jo nang sho

0: kirangi tuyabu zamgi simgana leba shiitubi geja kebarwa dindeji yunala.
1: Yorila. Tanamgyu ngara chilola ya ta chabduyun chiga chuguyun na jadu, chilota ba chik rokpanyam do chuguyun na jadu, ta yamna sanga sanga gil chuguyun na jadu, kanda kanjari chiguyu ba chishyana le, ta susu ya nal ya lo yun du chamba, go ya chibitaga, uti nge nal le lesha a sambe ja, ngari ki namgyu ta dikzi, gyu ngu yue ba, ngari namgyu gabu yun jo jadi, gitar da, chamye ki ja, kanda reje ja. Tanzo ane tando ti matse bugu gi ama sibe bebe gi jati ngare ngone sina o tanga nan le so a tadi nge sim tense sim chasa ngare namsi course ti a sambe samrustu la
0: e les les lo singa namso shamla shema chidun la ni kyar do nang mi lu sie da wi wo gi chung ji si bu di sen jo nang sho

0: lese lese. Tachik kirangi namgyu mi dyun liya tachik rangi ngudru kandris nangyu nal.
1: Ngare namgyu susu susu liya mangche ta tsidro las tursi ngudru siwi. Ani ngare simbe nalwa le ta ngudru kisi ta ting sabra chi ma chego chung na ngare ngudru siwi ta digi dan denbe loe ki pomochik, pyurik pomochik sotu si siyegu yu la.
0: Lese lese. Lo, singa namso. Shamla shema tsidunla ne gyardo nangwe lu xie. Zamlin ki ngala chimba shibati, senjo nangshu.

lo sendo namo so da thiri ngana chu a chang shu bak ba go le ya mo zhe rob se xu bu dan che ji chang shu bak ba ge xian ngana chu zhong gu su ri ri ge sang xie go le ya mo zhe rob se xu xi mi yin ta thiri ngi zhong yang

0: Lese lese, ta kiran tujun simkan la shukdu zamba, nye shu nang se nye di kaba yina. Ta nye di ya shukdu zamba, tsunan kandir shi duwe la.
1: Nga nal di du zamba, mang che ta ngare des, gashu che ya gisaj di ngare ki kati nal yi la. Kaisi na kati nal lo ya rije dra kwaya yu bema che, ani nganzu nangmita char bal, ta nangmita char yin du zamba, ani nganzu soso kati nal lo ya char shi to, ani to schedule xie, ani rije dra yi kwaya yu bche, ani xie ki dra yi kwaya yu bche, ani changma nyamdo minji ge rije zi besi na gijar so shi tambi na, ani nganzu changma nyamdo xie ta haa hu xie zi to chato ane to se xie xie ta to se de re che sang a di nga re ge sa se na ne ane sa ka shu di di ke ti na lo li la
0: le se le se lo se ge nam so xiam la xie ma se jun la gi ge er do nang we lu xie a ma xie ba di sen jo nang shuo

0: 레슬레세 당원네 기랑기 잔단 이네리 잣된단 이네리 원네다 시에다니에 란디다 제능원이 하장기 잡으시부시도라 레세 도지치 다시 기랑 나오든지 용용도겔라 기랑 남규 다 시에만 붙은 거로 봐 다 디규르야 기랑기 시직단시 오다 기랑 오즈지 레도 아 삼예기 루시에든지 여러벨라
1: Ti nga ta ni ton chup tu lo le ya nge gi thu sam ba ngan chu bi nyen chin le wo na lo ya dis to wa la mu dis kar sa meng xiang tian lai zhe xi tian zhe gi dis tu xie mang che tian zhe xi yin ji xie da jia xie dan zu chu pe xie le ya chu yu jie da ya gi tian zhe gi la mu shi to wa o tian na lo le ya nge xie tan de You raise me up, sir. Kerangi ngalia simshu nangchung sya gi sheji. Chu ta phege thol chu gyurje ji tam bala. Ao ti du ngare sembe na lo ta nga she ta ya ti ngalia yarge chinsha ta nyema ne she la ka shen yu ta ngare wo ne she sya ya go tengu yu. An ton do ti ngalia yarge chinsha ta ni che chang nga mo tu ne ta sembe ka le mem che she ti ngalia simshu ta ni su su su pe chun che a sembe sam chu la.
0: Lese lese. Lo, singa nam so. Shamla shema sechun la ki kyaardon nangwe lu she, kerangi nga la simshu chinsung shibati senjo nangshu.

0: lese lese. Tachi kirangi namgyu mi dunla ya tachi rangni ngudru kandres nangu yunar.
1: Ngare namgyu susu susu liya mangche ta tsidro las tursi ngudru shuyu. Ani ngare simbe nalwa le ta ngudru kisi ta ting sabro chima chego chuna ngare ngudru shuyu ta digi dan denbe loeki pomojik, pyurik pomojik so tursi shegu yu la.
0: Lese lese. Lo, singa namso. Shamla shema tsidro lani gyardo nangwe lu shi. Zamlin ki ngala chimba shibati, senjo nangshu.

0: Sengli ji xiamlang gochu tu. Cha to chong tong tara. Chong sep pe ji ya hi ku bie. Pen shok je chong sep cha chong. Tun zi chong an ni. Tun li tar jie shok su. Pe we gor kwa te hi ju yin. Chasa chong je tun rung de xin chu. So li ling ku. Lung chong an par tong. Cha chong te tong cho de ting ki jo gup. Nian zhong pa zu. Nian hi kin dun tu. Sa tu qian ting tun zi na cho. Cha cha wu nga ngo zhu chi ki yi batang. Jam je. Zonyar korkang tu, kurma rere kurum tenpar yesi tang tundri jabde, genyong je sani kaptu junshe mebar gurkin yobari. Tengi nyepchon chebende song rimzi janna, chongnyar yongpa kor tongchun nying tang xewa nying lazim simba tang, cha chong keli chuh jadu jene, nyehre chanyum nyurji kurma gurtsi ngadong zam sin yobari. Peji je chumzi yurta sawa le, dolong deshin chuji chironi zanga lu, Jinyong je chong sep cha chong neti zong ke pe chong tang jiro nyinu zang lu zong kong je te tong cha chong teni je pe chong na de la ngang chupa tang pyo je chang ting ki chun jin jan ne chong sep ta je tong we son nyam ten pe chun chui ki du jiru yu Nyewe lo ki rin pyo yong ji chang ting chong tong pe je tang ne hing le ta je tong we che tong cha chu tuan jo la kun de ting sap tong wa tang lo du chong tong chong sep du kyab de ji Xio dui bie dong nui ban duan ba tam zin qi sar xin ne xing li jie mi xe tun zi pyo ne qir zong a tang bui li cong su chong sep zi dong e xio ni kor ju lan ba dui zin li dik tang song ju tun li xing li ba ji ji tun ju ru xiu jian jia bi chong sep jie cha cong kor yu ma la yong yu jun de chong sep la cha cong mi ba ne yu bai ba tang nyam xin ne dop xin pa ra kan zhim ne jik dui pa ra ji jie xiong ju dabyu piji xiong yu bari chong sep je cha chong piji la maa ki tenpo nengwa de pen xiong je cha chong chen ting tang korem tenwe gwane piji nchong gwen di tong chi pyo rang yong chong chong chong ting ki pyo rang yong chong nor si so de chen chung yin tang nyam zhe to cha chong piji towe piji la gwen di tong we cha tab ka chut duan de ke le je seng tang ton le nyam zhe hin de ben de gyur mun zhe hir hyo chong nyer kor yu lis tong wa so Te gyurim tenbe hiumon jeba tang, kongwa nyamgui tang, de zin tunzho nga, si chu jingene chebe, chonsep je cha chong kator pa ne, chen ten tang korim deba tang, jik du peji je rolim tong rimkin gyo yu, si chu tang si tab rab tang rinbe gundi wo, pen chong yong je chonsep cha chong hir gu, cha jia gyun che me bala hirim tu nur seng che yu, mengar rimka cha chong ke jebe hir gu teni, de jia ni jeba tang, hiang tang chong de, chong tsu chi rinpe cha zong hiyar kyu sa tsik jik tong la zim si ni zong tang kyang chong tsu chi rinpa sum ki hiyar kyu ma la xio yong ni chui wa ri jak si tang nyo di nyam li ki nabba di ni hing zho kui ki song zhu dip ji ki tamien gang ni nun din si ni zong tsang ma la ka gu dong zhu chi ba tang kyang tsang ma la cha tsuk yu ba chong tsu tsang ma la nyo di hiyar tong chi ki zhe char ngon jir xiong di ngon chi mang tsu ki nyo chong kawa tang, jen jen tabde mebe gani tajuu nuen den tu yubari. Ken den tong zi jie, chong lam jashir tangwa de, tasha, pen zhong yong jie chong jie tang sakui duen tu, te tong chong so tang, cha to ne wujor ngu zhu jie le go xio yong ne bie xin, chong du le tong ruga tang, chong sep jie le jiba, payu tu lo be yun jie jik jie nyin tu ma, cha chong ke nyin zhong ba zuur jiu ne, te tong kang yang, xing nang tang, mu ka, zhuo ra, nak chu so su bie de, Pab chabwe gacha tang, ngun sum je, zhong nam gyu ne, sa tu hing le tuan zi wu jo chi ji yu. Po pa ki xia tang, be xia, po gong, sa tu hing do tang, ngu chi so ji hing le tuan zi nian tong tang, te tong, chong so la ten ne. Cha to tu jing ka gyu bi tuan zi su gyu de. Hing zho pa, de la ngang, chang zin ki, nyur gor tun zing ne, jing yong je chom ra shen po tang, zi tu tu yu ba ri. Zilo ni tong yi zang a lo, pe rang jiong zhong chong tong ting ki, chong jie tang sakui ka zheng zhuk che de tse ki tui bu dong fang him chi dam si pen zhong su gyu ba tang te tong cha zong zhen zhuk chen po gab niwa so jie chen den te tong chi gu biwe pe jie bui da jie tuan zi ka zi jin yong su ge da chu ba tang tui chong su ke li xie kyu chong tong du cho tang zhe zin zhim cho so jie gab zhin bi zon nian zhim cho la kyu gyur zheng zhuk hu da che de chong gong man zhen tang wu gyur ngu zhu bi li so jie chi gu bi ne pyon zhong jie tian dian tuan zi qir tuan bi tam lam yun xin mi bar jia xie tang yu. 생년지 팅디 표지 땀주 제베 레젠 휴스마이 군인의 문제 안 좋지는 제 레젠 연다 선조 난줄 것 휴주이
1: 죄자
2: 디기기 시마
1: 팀소
2: 시튜인키 자와
1: 다들 행게 내 세부세부 되니 중앙 미마 군용 문제 내고 별개 칠람기 군주 다 팀로 리세지
2: 생글링게 공감사 nga thengdi le tsenzo kyung shu khen zhoga yin
3: lingye gung kamsa nga le tsenzo kyung ba mi

0: tati cha denzup chi jachun mitra jatun jashi sinne jaun chi ang tumbala leto yu. Nyewe lu hiren, Xinjiang ki chinga kambu ye, tuenle laza mala ki, reche kichin chi tsuba zongne, saben lepi ndesu tong, penu chiwin ndesu, tansi linuen su, tuenle kundre chwe chi, nyang xin chi lese da la mede, tsenghyup chan ngadu shichin shebe, Xinjiang ki kambu tuenle peji chi chitsi di, pika hachung tori xin yu ji jue bari. Bile naka ndesu tong, denzup chi guipa ngawi lesu tongwa ju, Xinjiang ki kambu tsongra lan tuen bi tuen mandawi, tuide mala chi sa de tuyu. Tsenghyo tsoba yi, nga ming tong, ba ming, himi ji du chun mnda wala ming bi, naka lipo mungbo xe dun yu bari. Dati cha, dawa nga bar, toki xun je, li kong kambu tong ma, chongrang lan dun ba tong, dawa tripa la, ku chit tong, lun ta ji je, kambu kabu, chongrang lan dun ba. Di yin, dawa tripi, da shi ne, dawa dun bi, da shi ba. Inji sha zong ki, smith, kambu chongrang lan dun ji yu. Di ne, dawa dun bi, da mi yama ne, dawa ji bi, da tui ba de, rik tong je wi, hai ye kambu tong. Aksu kambu chimbu ta rang yin chongra lan duen yin yubay. Taraji, sunya la za tong dren ni chongra lan duen bi duen di dawa gubi par tu xinjong xe to ju yubari. Tengwen kambu todu xe je, rechuan tong nyamchan jong la we, tarung tu jenri xe ga we, ganga yu. Wenjong taraji sunya la za ji, xinjang ke kambu suba na, sahyu yin tu xijue xe bi ngane di yong se sa yubari. Nyewe lu xe reng la, xinjang xinle cenri xinjong kong so ji, nun xiu chong tu dongwa tong. Sunya la za so ji ten ne, cinghyo zhen de ratong rangba mungbu duen be, kambu tsongram tan jo bi duen de, ngwe mi nyen sao ne nga yin pa le, nyen jo nga yi pa de, xie sen toba xiong yu. De tong cha ji, zui kong qi mu, xia xiu si bu wi, ndengwe la da xi bi wu. Zhong cheng xin zhen la za ju ne, Xinjiang ke kambu xu ba nang, nyen sao jie nong chun de, shan dong su, xie lu jie chan ra la le toba xie de, Xinjiang ke kambu de ni, sui zhong, yun nga me ba ne, da da kun ji xie bi, nang ba la nji du qin bu dong yu. Lenuan xie ca jie kambu chung chung de ni, xim ju jie se jen rewa la jie yu. Xinjiang ki, ni chi ke le jie sen xie ba ju, tong mi lenuan tong, lenuan xie ca ni jie de dewi tuan la jie ma la du yu. In chi sha zong de cuan na, lenuan ke le jie tong, nyan le kong jia tong jie sang le zhou bi, tuan la nyan du jie, kang gang tong, kambu yi de ge, kang nang, kambu yi ke wa su, sen nuan tuan zi, re jie la sa tong dun bi xie de, yong ba pan nuan jie lan wu sa ba xie du yu. De yin xin lai tong, yi gu pin su nyan de xie be, Kambu yi tuen le la, jie tup jie sun xiu saba xin jin yu. Lo da jie dawa nga pa ni dawa dun bi pa. Zong ka ki kambu tu yi tui qin su. Ga tuan chi xie gu bi ne, yi gu wi yiong gu ba tong cha jie. Cha rang yong da tong, ka xiang gen re zong su. Pi ta mung bu tui di, cha tu te tong tong, nian tong ke yu lang na cu ne. Xinjiang yi kambu yi zhi xiam tong, nian da jian yong se cha ba xie yu. Ndo na, xin tu sui pa ne, len nuan tuan zi cha bi pa tong. San ne rong te chong wa ne, jian yong jie chan ra la cha bi pa. Xinjiang ki kambu tuen le la, chung chue je peje xiong wa ne, san le de chi chu den bi na sa xin di tuen le de, pe zi tuwe gu ne, peje xin bi du ri xie ten je yu. Sen du cewe kambu di, xin pa nam je de chi je re wa chuan la, Xinjiang ki tuen le rambu le pa xia ji chue san den bu yong chuan yu ba re.
1: Nian yu sen keng zhubu len ji, gong de xin ba ne, jin tuen cu bi de xi den bu nzou, yong jue lan wu sa ba bi bi jue chi bi chi zhe lin xin je nong den zu wu yan.
2: 陈毅卡切巴呢下安家瓦同志撒季情义阴阵永阳塞瓦斯奥嫩呢撒季瓦下面汉季充满了这笔其他面这一点点你没去公布了绝把没了给三兄弟绝技就都跟没去马桶路每个阶段都没人得了这种色写 mithi kumbu leng tu tenyo. Go tu, chama an duen gui chung, nga mi hanji, nga mo ni jim mi nyo.
3: Zhonggong chuchin dongpi tui ma deng en min cei le man de gu, nian wa ji ama le pe ni xia ji ye.
4: Zhong xia san jie ye zong xi la ye, pun de man zhe, jie xia duo mi yu nga ru nguan de xie yong jie xuan di ma ra ji mi men te ji xiong ni
3: yo xi a ma zhao yi man ji lu de la le bi bu chu la ji bi qing yi ni ni ni zi mi ji chu lo a mi ge xia chi dong mo bi qie le luo su dong mo ge bai 罗列女仪切了啰嗦多，切那三叉戟。 rong ki ama na ja kha ge che da rong su lu dong wa di ma ji ru jang go pe ma zha ji zu quan ji ma ta chu chong me ji bi chen yi
2: che dong kha da ni da wa ni ki zai jing gong lu ga du lin de zeng ji re ning gong ru bi dan ni che rong ji dong ge da ti xi bin ni zu wu rong rong su su bie zhen xie ni ya ji yong ta xie du ya ji la ten ni rong ni la xin su xie ge
3: de ne zhe ci ji chen ni ji bi chen yin tong tong xie ni yin zhe zhe yi xie ni qian xue sheng mi jiang zu xiong de xiong de bi

Sengkelenje kongkang zang, che ti tuita zhongyang longchanyan te xiexiao li kong peke chelang ki, zongsan chenje ponyang xipi lenzan de la senpa ka se xie, ngana tendi lenzan je zuo xiong wa tang zongri ba zha xi do jen yin. Tena cang de ni ngan cui ke nyam ji de, pe rong xiong jiong tang, xin che jen bi bian de sa ke la nye cha nye ca kong zha xiong me ko la yu le xia jen yin. Tong ma yin na ngan cui, pe rong xiong jiong ki, nye ca kwa ji la yu le xia jen yin.

0: pandang matsambi samkhi dwe chul gangrong shigla mangtang gul masha jibyo patang. Ari tabdikpi yiran chib dwe chul tanglim shil masha jibyo pi kursukhoyana.
1: Shuni tangdi sanjir je shibchi nangtun khala sarogonang.
0: Ndakali khunni pewe ni chal. Dangawi tse nirgyanya na. Jekibji chushi Xi Jinping dang Aosu Churiyi Zongtong Fanda Beilun ji pansin na temzha longchang dangshdi. Jekib nipu warib shimdrib zingni longor ngapchang ngarngan kur warib temzha shiag nang yod. Xi Jinping gi shimdrib zingni longor ngapchang ngarngan song chan. Zhongguo dang Aosu Churiyi yinri wi charlong je jing shunzhe dang danlang ang gongpil yongwa jinchong shi yod. Nishtong jobja lor. Ngarang dang Zongtong Fanda Beilun ji Tenmung tukwa Zhongguo dang Aosu Churiyi yin za zhugun tabji rukdim jiwi ngig ngig sarwaak dan kilpshi ni. Shugni buun jiwa pejik tongwi dintsam sarwa shikto yod. Nanang da nga wala, tomchi ponyak sarwa ni vee nafjalwi, jekim nipu mamang jim za zhugun ngarwi sabtabshin yod. Menghir jepchi tibulan jirduk dang sangsanggi kanyo jing. Zhongguo dang Aosu Churiyi jekim nipu zamlang shibdir kandik tong kwan dang, shugmang ranglik la jafjur shen kwan. Rangmi nyo tsung shung shung shen kwan chiyin bingwi ni pantsan ap zanjuk dang, pantsan yechi dang, rgoye kuyang, nyamli nyamjil jir jinchung shegi. Nga rangi Zhongguo dang Aosu Churiyi yimri wa Peijin ru jir tsamtun tongchim shegi yo jing. Zongtong Fanda Beilun dang lan dang bafzun shi tu shimri zingni longur ngapchan ngan ngan kur rir temzil shewa kur kapsib shi di. Zhongguo dang Aosu Churiyi yimri wa kirim xarwa shigdil heb jir gandik tongwa dang. Zamlang shibde dang gongpil chele lekshji tewi chewan bandulio jibta nang yode. Fanda Beilun ji, nishtung jobje lor nga rangi Zhongguo ra jetun tsamzha shi ni, kishib zhuxi dang lan de jekim nipun rewa di mza zhugun tabji rukdim re wara ramba par shing. Di shug nipun re wara lamsila dorong tabi donyang gaichin dan yode. Di simbi longo ngapchang ngar nga yarang, Aosu Churiyi dang Zhongguo jekim nipun nyamdi yar jimtilak dang sabtabshin ba dang, machi rigni dang, lopso, tsanrik shimjiga, rigni, huamjur sugu chabkung gagan rong mang tabshin ni, shug nipun mza zhug mang zi samma che paraf tan to song yode. Menghi jepchi tibib sangsang chenpo yo bi, Aosu Churiyi dang Zhongguo jachim rewa jinchung dang, tamu tukup tanlang la shung shung. Samkhi sabdak tongwab ji yusha jit na dewi gangang chewa shigrid. Shugni ki tamung tukum batsun shi ni. Shugni jim rewa jinchal me peran pejiak tang sabdang bichan toran ro jir gandik tongji rewa yu jikson yu de.
1: Daka le kone pene cila. Da nga wu ci nir jian nin. Jekab ju Zhuxi Xi Jinping tang Sulinan ji zong tong Ximen Siyi pantsin dendri la longchan tang ni. Jekab nipu war shindri zingni longwa ngabshi kuwa dendri si ba zha. Xi Jinping gi. Zhongguo dang Sulinan jian zaxi la lorji yin rang adan xing. Diyin shizam rang na di zam ji hirtan dan zhoga yu. Dirabshi ki rang la. Shug ni bi tota war sim da pancin zin shug dang zhanyam ji da dang zin ba dang. Pancin ji hirtiwin kim pan dang zhuya yu ba dang. Dukir si bi netun gashin ta lohtan jirmi ngang pancin jabchur si khang. Nimpan nyamli ab jintil ngang dangsa da dang di. Jikab ni bu mamang la kayu lagyu ji panpa zhin yu. ngarang ne zhongguo dang sulinan jin dewa peji tong jir cha tu tong shin xi ji yo ba dang zong tong xi men si dang lan da ba sun xin bi je kam ni bu war xin ji zing ni lu ngo nga shi kru an de ngun zi sa sa wer xi de ta bi ta pan sin ye xi xi hu xi ra tong a dang su jin jin za xi ab jin zin xi ba cha p kong ke ge ngi zhi bi niam li la zhen ji de yue mo a tu bi ji ra gen de tong a ji xi de Zhongguo dang Sulinan ji tabsi nyamli rogdin jiwi liya sarwaan tenmung toh dondu yu zirta nang yu. Ximen siyi, xianzhi zingni longu ngabsi songcin, Sulinan dang Zhongguo jiwa jintil ngang peji hitang sabxin ba dang, jikim nipun zaxi hirtanxin hitang sabba, tabsi nyamli ninzin sabda xin yu. Ngarang ni jikim nipu chapkong kaka nyamli ji yirsi jimri la zitong ximbu xi ji yu ba dang. Luo ngabsi zima dir ngonghuk xi gab, Shug ni bi tenzhen harwi sabda tongwa dang. Nyamli dang sabda dang aja shira dang ni. Darji gongpe jian tenmung damba ngunjir yongjir arirga xizin yu zihsong yu.
0: Ndakali kongni pewe ni cili. Dang abi ci nirsim nina Jekib ji Zhuxi Xi Jinping gi sabiang jam tsu shug sim nyam tabcho de. Zhongguo dang arig zho ni mza zhug njibjil ji bi shegur xing kwen Jekib ni pu lho maram chanlam chang nang wari de. Xi Jinping gi Jekim nipu lho ma Zhongguo dang arig zho ni mzachuk tagchayin che chagzang labda te mnyam te bjepar kawi mzachuk chen dribzil shi pa khib shung wi ngarang hachang ar gao shung. Zhongguo dang arig mzachuk chik tam jen na mamang labde ni sumdrib shi pa shi gin shing. Zhongguo dang arig mjewi mjongjir na khujon na tsur te ni xartul shi gi. Nir

Yam zarti me to kunda ma shu chir jibi long chen dang dalam ka ka sang ro po len je chen na ba chu ka khum zang a ti tar ta che chak ngi ga so yi dar zer tong nang ra ma jin ban da ji na zhong yang long chen nian chen che che le kong wor kil chen nam ge to jong ti su se gu no le chen yin che che ti ta le chen ding gu ji ba sma shib de sem ber ga ps shi

ཁྱི ཕྱད མམ གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅིག གཅ
tang ma yin bi lo ji ji zhu lum shi ge zhu le yu le jing. Di ti le ngan zu me rup di zhong guo a nam na me ge tong le ge sen jian yong zhu rung a yu le. Di rup gong mi lo rup zhi ge zhe bi di jing de nga rung lo ji zheng li sun me rung bie jin ni zhong ki shen shi sheng qin yin yin zhong qir kong ji. Liang jia he xi bi zhong su chong chong shi ge de bi shi ge xi di sheng ba xi ni yil ter long wo den zheng zhu a jir a yin. Gap ter nga tang yil ma nam jia du sa sa pe teng ni sa ca zhi yin la yil ma pen da zu zu re gang le ha zheng qi wa teng. Tepar dangu kakhi rung ka kham kong zhajar kamele. Nye yilma namche gikhu chekhi kong inba ki ji yole. Jisa ngi tungtsu di tang zhipu shu jingan karni, yilma nam nitil si di, tuanchil gongpal tangwa yin, nye masar namla gikhu kong yul ki ji yole. Yilma panda tsur kha jaksil jik zaran jik jitang. Di matzil tata kala kharba sha jitin nye retu chekhi ji tuandag jik yin. Yina yang samdin di kaptir ngonjir yung kamo yo parele. Talu shesir di chinji kapsa ngarang chungtsu dir shimba yin liang cha kha chungtsur namlam chindig ba tang yilma panda nam sopa kha dokhang nang dendig la nyamdra traja choji shungdig ba. Gengwen namda rizhitsa gensu cheji yo ba. Yilma tsur menchun genchul yo ba. Chaka tsur thosu yagpu topta ba chi tang. Kha sa jin na kapu mamba mhimite. Di thuni ngala ngi sengha li tangsab chik topa na. Chungku pindin na mamang jia pindin yinbi ngiparta chungku mamang ji garcha jia tsur jangbi rinman tang songzhila xe na bjinin dhapta pari la. Liang jia ha chungtsu chungchung din jirdo na jirju gongjil xe cin chungki jia tsu yardi gongpil xiong yi cunxil jigari la. Ngi longu simjil ha zam jia tisul jia di chungku huanjur jia jimbar di zamlong ga ang nipi sa la nyakbar xe ba tang. Mambar dongshil jigsim lag ngi su guanbi nini zhuan ni ji janin zhuanjang jitsa la lhebar xe di. Ngar tomnyong mebi la jia tang kegang longsa jia jia xiong da jig yo la. Dana chungku mamang ji tsur jang bi pungjir chenpo shik inba maasil. Miri jie khihul jie yardi chenpo shik jang yin la. Chungku yin zamlang gip shadi tang pejie jip shajig la jig bi lakji gachin shik na dewe jang yin la.

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, ter tin bapa thalim shi neem dindag jule.
1: Ni shen jik lho ma la jik shu chi yo, ni tar nya kheng tang sa kheng, huin zho kheng ji li jen keng la yang man ru war, hi xie na wa lun zhe sok xin ni da ba yim. Ge zhi lu tong xia zhe san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li hong lan jir duk tong ten min ba deng, bai su xin na tar n jing zhi lak bu xik to jir nga la yip chi yo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, Dekhtin bapa thalim shi neem dindak jule.
2: Nga ngakil wazgi yin, chalung dang rukgui pa na nga ngui ni xe na junmar gui pa shigiri. Oanchang ngakil ngipu ditu tajil matam na nga senpa ngoma chik juge. Yena yung yu na nga shira yung juwa gigi dayo nazi yonu tre na nga senpa ngarki jiri yung.
1: Apa, chiu nyami chi na hu nyan do ka?
3: Damu shira chaknari, si ma chiku.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, dekhtin bapa thalim shi neem dindak jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nian cun ji iwa me ba na hong song giwa shik ma ri. Yin na yang shka cik chi hi na, che sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shik gab ji dam cha di zhen yung ge.
4: Rang tung yung suri shajak ka zabzay tang lam rang jing la song chung shi ni Tse su kong ta karwa tang su shuk na jing shajay
0: Pusam la kindil shi, dasim la kindil shi, barchun la kindil shi

ngemjen de be nyukshe de sen tu bi che la nganam zu len tu khon nam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten chi sen na tu

Tene mutu che namlinge chor phuya gi lushe ti na khona be ta na we cheng phu se ya de shi lushe ti shi chi gi nang den tur tu tin che shi sha chue chan cheng chi ning ku sha tu lin sum che ta ka ga to to nang ta phu do ro lin sum nang ta chue chang zang xie nang ta sha tu lin sum che ta

Tene mutu che yang kong nambe ta nawe lu xie, la se poma siya te kuti shu yue. Xie de xie zik turtu ni tinta sri xia. La se poma bianme me to cha, bianme me to minam yi wang cho. La san zi minam sang. Mao la sa te wen zi yang zi sri xia.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: chawe thedon nan do leng we zidun thile yi chi chi gyu yu ta
3: kaisi soso rengu ge chawe thedong chige la ya ngemba mangbu de je shugo soso gyubu ge je ngui te da chu lingo sanba yi na chimdo ge gyab gyo thuk re be
2: sanga lingge tanda lingge ne sanga sobe le zan di zhong yang long chin nyan zhi ji gyab le kong pyo ge long chin to gu zhi xu be ti ling ge ling si le zan hin gu mi le zan zo gyong xu gen ba san nam hin
3: gu ba le zan zo gyong xu gen ren ji wen du yin la
2: ti ling ge ling si nang tuan di da kong le xu ba nang xin an zo chawe tie dong tang zhuwa yu be nang tuan di le zi zhi ba
3: da da de la da chawe tie dong di da ting san ji chawa jik gara xo ra cha de a jang ge mang bo che tie dong di le an zo da gyun du chawe cho yan nang lo ge ani chup jia mēdō mēruwa tēndē jī sōn zā mī māngbō jī chāwē tēdōng sī yē lā yā nīpū yō rē mā zē yīmbā yī na chāwē tēdōng jī gē māngbō jī gē tā tēdōng gē tēp lām dē gyū jē mī māngbō jī gē yā gōgō dāng yā kī tā tēp shī rī mī nā zō jī jē gōgō dāng gī yō rē
2: tā rāng rī xū zā xiam lā lēng jē sō rō jī yū kī qū shī tēndē jī nyam jī shū gu hī lā tā tī yī nē gī bā shī kī chāwē pē mī tēdōng jī gē jī lā yā ngē bā gō rō 这顿就停下来这顿了。那是。他平面的他偷着吃鱼给人家听嘛对不对呢平面的开朗民族。他听着印度什么把鸡巴提三把人容易了平面的东东给他东西给提供过当下三些听了一下许多切切所以我的也出了老许多是老东了。
3: 徐正。他这样人家毕竟给鸡巴几个他东西给平面。他说吧他东西都平面的他东看能落了呀。嗯。

Sengneji kongto sengchoba ne, toja zongki tanzamke chenden rinne yugol nyamze peji je tanlam sarba tsokip chede, ngome rinne hukyala dene yugolwe yewan gube gotre. Siamla, pyonjongje rinne yugol tonne je gynu chelu shimbe gorkubate, zero na. Chinda ngabe lazara niyo rabda tsarkin, zula kanke guandamto, lo ngabshu ladam lebe kukyap chenla ji, gemo tsertse nga chisu barja himbe namur dahiyo. Kunzo nama sumbu, chuan dang zhawe, pabu juan xie juan bei, pargo chongkyung ke mutsu zhu, nguan xie xin zhu, shen zhen ne nam zhu de te, te kar lasar yunga ta, subu me de wa me bar, nyi taran la, chong jir gong gu su yu, gu xiap chen la ji, pa fe nga san gu bar, yu nian ta, si chuan ke sabu to we, sa cha cang mar nga chun zhu nyu yu, tari pen xiong su yung ting ta wu yin, me nga la chuan dang ya gun du ji xi yu bar yu, Ramdun lani tibi kukyab chen la ji pu chen kong hong nin duyun ji pu lu la xi so zi tuan zi tang so jun so jun la yinwa rabdu cho zi mik sung ni yan zin ji naba xin wan yu. Pian zhong su ting tang bu yung war pa xa kang xik chung yi go ling gup chen kong hong ki. Pian zhong nin jie dup ji bin barwa xin du ji xi ba tang kong ki san gu bar te kar sun xiu ji ba tang nam ka ya ta pa man nam lang sum dima jin du bi. Yue ci jidup ji kengbe tonan xik chung xik jindu. Nga ji kong seng tang duyane pyo je rin ne yu gul chumre. Yar ka xerma ta kyan juwa mang xiu je tui tsu toma ta su yu. Chang yi lingwa bara, sa tu chang nam je nga ji kong seng rin ke jindri ne. Jinda kibbe ci nyu xiu gui ni chou yon ne go su batang. Juwa me ting ngam bum je zi jindri xe bata tui tsung le jasa jik tang chang chung ji nyi pa yu bari. Lo nyu zaru la lepe, le gan zho gen xiongang ki mune zhuan na, tari pen zhong su yu go lan zho jul, shan gu yun rin chi yu. Dawa ka xie ji kong ne, po zhang po da la tang, yang zho yun zho, nam zho, karo la chak rung chi gor jen nian tong kong ki lak to ka bar ne, yang yang di batang, nam gong par le tu par ma chi batang, nian gong ne su par sin kang xin yi rong sam nang, ka du tata ngu su tong ngam nyam me, sam chu nga lue shir shin yu. Nga ji kong seng cha la niwe gop su kong ki sem ta chubu kong sir nying ka gongpa xiwa tang tu shen tang kong seng ke nying su dom nying chul la zang ke tu su je te guang zhu ne zheng zhu la tegar juwa tang tene la sa chubu me go la di yu kong ki tenga ne pen zhong su yong du chen pu chung tari nga ji kong seng ke tu su chung rin wa yu tang ti ting nying nying sum ke gongpa xiwa ne yu gol lu lu chik chibar yong wa yin ki ga zor tang ri gu ken namba xik ngāng kī yuñ, mē tsō jī kīng bē pār gō chōng kīng tū, sān gō bē, tāng kē tsōng kāng hī kīng tūn tū tē yō bē, wē tēn nām kē yū gō wā nī lā tō nā qiāng bō chōng yō. Wē tēn nām nī yōng wē ā chā, hūng ān nē, lō sūm tū mā rā pēn zhōng sū yōng kēng kē yū gō wā hī wē. Tā rīng kōng kī, chē ngā rāng nī kē tōn rīng gāp kē chō mō, hū yān chī tē nyam tō sā tō rī yōng yō. Kōng kī, nē pēn zhōng nē jī zhē yān zē tōng tēn bā hī yīng bā kōng lā hī nē, tā rī kōng chī yōng wā yī. Kōng kī, Tari samjun chub song sechim duk je ki yu. Khunso, tari zo ngari lan zhu zi yubri. Aja hong yun ji, nam zhub tab zi nub kye nima kang rinpo che ra chua tang gab ki xin. Gab ti tu ji nyong zon ne ngon ne geshe to ne chon tab gawa xin zi yin duk ji yin duk. Wita nam je yu gowa nying ji ngon ne zon na, pen zhong ji yu to zon ne ten zhe ngwa tar chewa xin zi yang. Khong ki, ngan zu ten ngon kang tong yung me. Pen zhong ji kang rin tang kya rin ne zi yin dana dube. Tari loyi tsima xik dagi yin xik xibitang kong ki pion zhong je kambatang debri roryang je ne hajang miksi xibatang chom kyung tu mirik je sojun jen ku jenbe mitong gab rangwa mebal zhuan tsim xiaade lato kabar to ne jabar yang se jagu kichin duk chi xie yubri xiang wang tang jawe na yun tenra kansar tong ju yula ajang hong en tang jawar xie je je lar yang yu gor tu yung ken xie mang tun zhu yin yu Khunzu jizub chewe yugur yu zang jiba kwa nar yi tsimde madibar lulu ji nyung ru tiwe jang jindu si ji yu. Pyonjong ji jang jimu mayinbe yi wang chokyuk la dene tiwe go yi nyam nang tang tiwe samtsa kowe xeb yu tiwe tarji chewe li nam jina dene shoki kunzhong su xin yu.

0: Hichu, le nu, nyo zongjie chibi netun ribtan rinbi, nu yun subi netu chungdan zhungxin yorila. Da mi girgi chetin chita le chungwi chawwe gi kablu yabya ta, chetin kablu yabi kyushi mangdu dhugarji. Da rengchung mi gi chimdun kiwa liya ngali labi gune songgib chaya chidu, mangdun chimchung gi tunzen gyad zhugji nalwa liya dienbibdi risye yorila. Rengchung mi girgi chetin liya jetim gi songgib chibiyin. Zanzu ta mi gi kanrung pa liya mi xinbi gi jik mi girgi chetin ra guibgi na chim nandara ra guibatan cha chetin gi denja gilin dindi chi guib li. Chim gi nga mi xin da gi jik chetin durub ta pi ju le nu gyudung je che chok min du la. Ta chim gi nga mi xin da gi jik girgi chetin nyo zong ta dun ju tam ya na chi cha tin cha zao yin che chok min du la. Ta zhuwa la li gan zhi xu ya ji la cha wei zhi zi gi to zhan di mi guibgi na je chim gi song gyib to gui ayo la.
1: Lo da di cha wei dong sui gu no li ya gu no ki ke si dian yu ba ta. Ke si nui zi po bi na chim tar je chim gi song gyib che ba yin xe kui xia la.
0: Le zi.
1: Da nian wei lo xie rin cha zhe pi ge chung wa tan dun ji cha wei zhi zi ya zu gi ba xin tar sui chen bu chung xia la.
0: Le zi.
1: Da cha wei zhi zi gi to zhan tan cha wei zhi zi gi zhi che so li ya zhi zi ken ki tu zui ta. Nushu, mangwen jie dun bie wang ki pi ju rin tan tan, ji ri rin tan dian bar gyo zi, gu no ki wang wo dian xia la. Da cha wei ru zi to chan tan, cha wei ru zi zi jie nam, gu shor wei ni cui di yin bi na, da du tun bar xia la. Da mang tun chim xiong ki tun zin gya de, jok sun bie na lo li ya dian bi di zi xie xia la. Mang tun chi bi gu no ki ki wang li ya jie chim ki, jan nyam ngang sun gyo chi bi yin. Mang tun qi bo ru wang wei, xi chan tan cha wei dou sui gu no li ya, chim ge ki nui zi po bu yin bi yin na, jie chim ki sung gyo qie bu yin xie kui xia la.
0: Let's listen.
1: Da di ne mi ma gya zu la la gen zhi shu gyo, gen zhe ji li ya mang tun jie chim ki cha ju si gu yun na la. Da mang tun jie chim cha ju li ya, ke chu ka ra ta ka ra di yun na la.
0: Let's listen. Da mang tun jie chim ki cha ju si ya ti, mang tun qi bu, de lu tun bi to mang tun jie chim ki zhe wa zu bu ta, gyuruwa, jukjiwa jiegi chajul kwanan jiegi dhula. Da mangdun jiejimgi chajul ya siyamsegi kejiin diyo zhila. Jikkaresna, mangdun jiejimgi chajul ni duelu dunbi chajul jin yu gubi mangdun chajul kongzu cikun dhula. Dan duelu dunbi chajul jib ni duelu dunbi chajul tam, jik duelu dunbi chajul gi chub gindu chibi chajul ya kwanan jiegi la. Dan duelu dunbi ni mangdun jiejim chajul gi medu miruwi chub jizu ojiri xila. Kisi ya jiechim chaju gi mangdun qibu ngunba qibin zhungzhe tunba ta mangdun qibu gin duelu nandara kunzu pargi kiwa ta wengengi zhwa dengi qigubi na mangdun qibu ngibar tu rangwa nga duelu tunguba ma si duelu ti qim nandara mangdun qibu gu wali ya zhundum gi nubu tunguba la mangdun jiechim chaju ti cho nipu amya na cho mangbu gin duelu tunba jiktun yinba shir xia to chub chogun du la cho jiangbu ji gin duelu tunba shir xia na zhumnen jik du la da qimi ta qimi minbi zanzu gi jiechim sam jiki tu dianbib chibi chudur chidab ta da ta jirim tara chuju xabi na chujun jokbi chaju di chuba jik du la
1: Da dine nipati ina mang tun jie chim cha ju di, mang tun qi bu, mang tun jie chim zhung zhe tuan pa ya, mi yu tu che jie bi uwe cha ju ji yin gu gi la.
0: Le zi.
1: Da mang tun qi bo ya reng chung mi tan, qi mi min pi zeng zu jie du le.
0: Le zi.
1: Da mang tun qi bu ko ne bi uwe, mang tun jie chim ki zhung zhe tuan tu bi cha ju yin bi ina, si ne mang tun jie chim cha ju ri xia la.
0: Le zi.
1: Da mang tun jie chim cha ju li ya gui bi mi yu reng xin di yin bi ina, zhub zu zam yin bi gui ngi ki reng xin mi ba ta, mang tun qi bu mang tun jie chim ki cha ju bi wa ya tuan nian zi qi bi jie chim zhu zhe zam yin bi li gui lung ti nang tu cu mi du le.
0: Le zi le zi. Da zhuwa la gan zhi xu ya ji la. Mang tun qi bu wa li ya mang tun jie chim ki cha ju bi wa la nang bu kan da jie chok yu na la.
1: No si. Da di yin na mang tun chim xiong ki tun cien gya de sum chu zong a bi nang ki dian bi li ya si bu yin na. Mang tun jie chim cha ju li ya yik to kam ngak to ki nang ba ham. Naba xianda jie chu yi le.
0: Le si.
1: Da mixi ki naba ju gu jie chim ta xin xin chim su tu dian bi qie yu ba ham. To da par tu chui dian xia yu bi yin na mixi ki naba jie gu yi le.
0: Le si.
1: Da yik to ki naba xia di yin bi na mang tun qi bu reng yi ki mang tun jie chim cha ju bi we nang tun yik to ni cun bi naba xi li ya sir xin. Zo ken ge tan tin yi xi chan lo yi su kui bi nang tun nam ngui su yu bi to ni cun bi naba xi li ya si yi le. ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: rogde zhewara rinpo barxin. Ti cho nipi zhewara lamse durin dabu tuni kyechen denyue. Di sinbe longgab zhungyang yixin, Australia tan Zhunggu yegab nipi nyamle gyuntu ding sabdo simba tan. Mi chu rinne tan, lopso cenri simju, rinne bencho so kekun kaki zhong mangdu jinne. Cho nipi zazho mangxi sammin chebar dendo songyue. Mingye gyeche tupab sengsin chenpo yuebe, Australia tan Zhunggu gyakep zhewa gyuntyong tan, tumon to denli la songgyong, samsi sabdo donwa che chekyo ni tibwe kekang chewa shikshi. Cho nige tumon to besun chenye, cho nige zhewa gyunche mebar peke dingsab tan, byuse toro zhugyuro gwindi donggyu zhewa yueji songgyu.
1: Digle kune biwe ne zu, dao nga be cinshu ge ni, gyakep ki zhu shi xie jingping tan, suli nan ki zongtong Simon Si, pen zu tingzhi lo zheng dan ne, gyakep nipi war cinshi zongne, lo ngop zhukor war tingzhi shubishi. Xi Jinping ki, Zhunggu tan su li nan ki zao zhou la lu gyun yu ren dian xin, tu yun qi zam rin le ti zam ki dian tu zhu yu. Tu zhe qi ge shin, chong ni bu nga par qi sum tu, pian zui zin zhou tan, zhan nyam ki da dan zin ba tan, pian zui ki di wei ki bian tan zhuo yu ba tan, tu gu ji bie ne tuan ke jin tian, lu dian gyun ming an, pian zui gyab yu qi xin. Ni bian nyam li, gyun tu yun an, ding zu bu dan ni, ki hum ni bu mi ma la, ka yu lao yu ki pian bu zhu yu. nga ran ne zhong gu tan su li nan ge zhi wa ti ge dong ge ce tu tong qin xi yu ba ta zong tong xi mo si ta lian tu bie zun qin bu ge hum ni bu wa qin zhi zong ne long ge zu ko wa di guo zu sa ba qin ne tu ju tie pin zi yi qi qi shu qi ru dong ta sui gun ki za xi gun zin qi ba ke gong ka qi wu zhu miam le la chum zhi ti wo mo tu ge gu di dong ji qin ne zhong gu tan su li nan ki tu ju miam le zhou de zhi wei liu sa ba tu mo to du du yu ji di nao shi xi mong si, qin zhi zong ne long ngop zhu song cun, su li nan ta zhong gu zhi wa yun tu nga pi ge ding sab qin bu ta, ge hum ni bu za xi dian xin ding sab ba, tab zhu nyam le nian xin sab lu qin bu shi. nga ra ne ge hum ni bu kyo gong ka ki nyam le ge yul se chum zhe la, zi tong qin bu qi yu bu ta. long ngop zhu qi mu tir, nguan ba qi ge, chong ni bu tun zhi ngar hui sab du dong wa ta, nyam le ding sab ta ga qir dan ne. Targi kong bie ki tiu mo dun ba ngun yur yung yur yu gu qi xin yu qi sung bu shi.
0: Digile gu ne bie bine zu, dao nga bie zin xu sung nin, ge gup ki zhu xi Xi Jinping ki, sab yang gya zu qiu su nyam tu gu, zhung gu tan e di xun nu za zhu zhu xu ji bie qe gu ru xiu kien, ge gup ni bie lo ma ra chen li jing na wa shi. Xi Jinping ki, ge gup ni bie lo ma, zhung gu tan e di xun nu za zhu dak jen ki chu xin la di di nyam tu, ji bar ga bie za zhu ki zhu xu qe ba xie chung bie, nga ra ha xiang ga bu chung. Zhong gu tan e ri za zhuo ki deng ju ni mi ma la dian ni zong zhi qie ba xie yin xin. Zhong gu tan e ri zhi wei zhong gyur ni xun lu cu ru dian ni sar du qie gu. Ni du ni zak sum lu dao chuk ji ba ra, ni long a yi nang, e ri xun lu xun qing a zhong gu ru bie ri tan lop chung qie ba ra dian ri xiu gu xie bie chue gu dian ba ni sung. E ri xun lu xun qing a lak sam zhong gu ru cim zhi lip xin ba tan. Lu ni tan qie ge ngan nur tu, nguan ba mi bin ti lik zhub chung yu. Zhong gu tan bie ri qi ring, zhong gu tan e ri ge gem ni bu xun lu lu xiong ki mi bin ji ge qiu su nyam tu xiu jia bu tan pian zui xie duo tan sam xi sab du dong hua za zhuo ki zhe wa se mu zu ba jie jie ni ge gem ni bu mi man ji za zhuo bie li ge liu sar jiang xi zam yu ji song yu ba shi xi jin ping ki xun lu lu xiong ni ge du bi bie qian bu ba de xin sem na pu dun xin du xin bu jiang yu bie zhong gu tan e ri zhe wei zhong jiu tan zhe wa yin la zem lin ki zhong jiu tan zhe wa yang yin zhong gu tan e ri xun lu lu xiong ti wei mang bu ge gem ni bu za zhuo qia xia gun zin ki tu yu de la du ya bu song ni pian zui lop chong ta tu mu tuo ya tu yong wa qi de xi de jia zu qi mu le ge bu za zhuo po nia le gun ni zhong gu tan e di zhe wa dian ling ta gun che gun tu jie ji gun de pi jie zhu qi le ge sa ba bu yu zhe wa qi ge yu ji de nang yu ni cha se bi yang jia zu qiu su niam tu ju zhong gu tan e di xun ni za zhuo zhu xu ji bi qi gu ru xu bi zhong gu tan e di ge gem ni bu lo mie zhu xi Xi Jinping la chen yi bu ni long a yi nang ching a xie bie chue gu dun ba ti ge ge mi bi xun lu chung ki lop chung tan bie li la za ji gu ge ko dun nang bu ra to ji ji xu bu ji
1: di ge le ku ne bi wei ne su zhong gong zhong yang qiu si ju ge yu le wu yu ge yong si ju ge zhu xi wang hu ning ki xin ju ge ni bi jin tu zhong guo le cim zhi de pie bie ge bu zhu xi bie zhong gu ta yin ji si da chuan mu ki yin ji dang shou le zhe wei chuan mi tu mi cuo ba tu zhe nao shi wang hu ning ki ta lu dao tang bu ra 主席习近平 ki, 中国的参政的批评无数论起斯坦莫塔突然闹他穷一部军人电令起可用特殊肉的轴恐怖